0: None ntimbuzi ko jeho dusangiye umugambwe none ko nagumye ngahe kibazo nkagitegura kandi nkagikora nkaba namenye none mu mugambwe ugira abaca bavuta singumamwo icyo mwari mwatumwe ni kwa rukwiga noneho rero niyo migambwe mwirukira imwe atamashuri ufise uzobugiye gukora ubusa niho rero si amashuri si migambwe mu buze byose nkinga timenye
1: Radio Indonde Culture.

0: Isahi mwene minota 35 abariko baragenda ku mirimo itandukanye tubifurize urugendo rwiza acha tudange murumva yuko bibandanya bimeze neza cyane mu buhinga bw'ivyuma ni Matia wana Yesu kwenye Mike ni Dos Santos bintu bibandanya ari umunoni ko bakunzira aho karirimbo ndabona undi munwa ni ku munogo tugaragaze kumwakira allo allo
1: allo bwana Santos
0: naam
1: ni mitu bagarutse urakindi undi ko urusinge kwa FPL urumira kuri 1999
0: mivuba
1: wi
0: ubu ugeze he
1: ndatara ha ntare ha hantu ciye ndiko nda
0: bahita gute wane ni muri rohero ni mu kinindo ni he
1: ngeze ndiko ndinzira mu gaseke bingeze kujya mbere ku musaga tuhabona
0: uriko
1: uga gato ucubona mu kibeto umuntu abanza gusa kujya intete
0: mu gaseke urumva uriko wumviriza intete
1: ndiko ntete amenyo ndako ya menyo rutuntu ntunda kumira tworose
0: uriko wumviriza inuzeye
1: uburo
0: uburo
1: ne upa mu kibitoki ucubona
0: uburo araba
1: Apana umwe bimukike.
0: Ah.
1: Eyo.
0: Sawara katugwa kanya rero ubandanye.
1: Ego bwana Santos. Ari kintu kimwe tujya mu mwanya rapuze mu mimindirimbo.
0: Sha ujya muhungu nako.
1: Oya ntibazi byihangane mbo ntibazi. Kandi mbo w'Imana.
0: Tubaye ngo twihangana atari uko ningorane.
1: Niko bimeze. Ndazi kwa kandi mbo imumuntu wa imusabye wayo zitebyo. Ubuhinga bw'ijima bitagora.
0: Niyo teka.
1: Na yabo na Yesu ndazi kwa bikora neza.
0: Niyo teka ryacu umuntu asebye indire akayironswa.
1: Lega muriho ku bwanyu.
0: None turiho ku bwanyu. Turafashanya.
1: Basi. Umutama bumwe nkwari ngira yabuze murongo kabasha. Reka mbone ari mu mwanyi ateze ku telefone ubunyene. Bamwita Asan ngaho muri Chechen ariko ngaho kuri ambasade y'ababiri. Akakunda yatoye indi kritiki. Reka mbone mabati. Kigitondo cita mu ruzibu. Mutamaro tero tenga kukayange ni jatabukwe atakufizi gitondo chit
0: Lote
1: Lote lote Mutama mateka Mama charite Mutama antwane ngaho kumuneji na mwifizi gitondo chit Kavisi ngaho mnyamukongo na mwifizi gitondo chit Korote wa mwitaji huku ngaho mgitara Urubanza kuhicha ndiba za kono kibandanyi Jaikuwa ngaho mgitara besa vjangando ndra ngaho mgitara Jamari ngaho kwa mpira na mwisi zikitondo chit Baru kwa na santos
0: Ego
1: Sere usi matana kwa takumba wajie heka basi Sere honari mulitona itabu Kwa mkundi windibo singi bumba wajie heka basi
0: Urawa njibu kijepe
1: Wari wana viva jie na Norubere ngaho mnyabu gete tiku wajie heka basi Iza kundundi kritiri Leka bangwa njibu sebi radio ndundi kritiri kwa na santos
0: Sawa.
1: Niwa boni tuma bikukundi. Utuma kakaririmbo. Tukabona ko mugwanda ka.
0: Shimwa mana.
1: Shimwa mana. Niwa ro ituma ndazi ni birakunda ko na byusense.
0: Neje kumugoroba warasenze.
1: Oh, iyo ntasenga sindari umuntanzara mura muri gitondo.
0: Sawa. Turagushimi.
1: Nawe ndakwikuriza gitondo cyiza na

Inyabiraba ati hano hariho ikibazo cy'inzoga za Brarudi ati zira za abafise ubunwero ati yo zije ati baca bazinyegeza kugira ngo bagurishe primus mu bigira kuri bitandatu kila jawabu akona jipu na mbosa rekomendane wanu amri ati kandi vyo ngo biba abajeje intwaro babona umva kuna bakuye gukwikubita gashi yo kuri nyumba tuna kinyobwa cha Brarudi gihari gitange ku giciro kizwi mwe kuduza bino biciro

0: Twakiri ndi mwenye kumulongo wa telefona lo. Mezeneza.
1: Mezeneza kirisa.
0: Tuvuga nanda hiriri ye.
1: Mbukana hasidisi mkibenga.
0: Mkibenga na mahoro?
1: Mahoro kwe.
0: Amakaye bimeze gute ngaho mu kibenga mwatangwe batangwe kuyadandaza biciro bimeze gute murabishima
1: Ingira ngana na oneka kwere
0: Ubu ntaraboneka ngaho mu kibenga Ehe yamaze kuva ku murongo wa telefone 38 I want your makaye. I've been mezegute. Ibiciro murabishima.

0: zibwiza rero byari bitangaje kubona muzinga ashobora kuvavanura no mumenyereza ariko kuba kubwiya nyifato itari nziza yashobora kuba yerekana nibaza ko kuba batandukanye nawe ni kumva zimuvuye
1: komisiyo cyangwa tuyiti giturire
0: eh gushika muri kano kanya twogita nka
1: twotwe iyo komisiyo mu kirundi ni gute
0: eh erega ko komisiyo
1: byambo nabona yuko hari giturire
0: komisionane ni namafaranga aboneka avuye ku kintu wakoze
1: bisigura yuko
0: ariko uwoye niweza ko
1: dupatane ndakuzanya bavuga miliyoni 10 izo miliyoni 10 uraza ku miliyoni zibanje zitatu utware miliyoni zigera ku
0: eh kuri je muri cyo gice tuyita komisiyo kuko icyari kubigiturire yaba ari mutombora yavuze ati
1: Ariko nibyo biturire ashaka kubwe akacakoga ati je ndashomereve coach yewe n'umuzane muri equipe yawe ha majenzo kwa amafaranga nzo raba porusa ndaguha none sigiturire
0: nibyo birashoboka
1: nabisabye ati je ndashomereve
0: nibyo birashoboka
1: n'umwakazi equipe cyane tuvugana jewe nibahangura miliyoni 9 genda kugwihereza miliyoni
0: ariko kuri experience ya mutombora
2: n'abakinyi bemera ko babajya ko komisiyo nibaza ko bida nabo nyene batabiyemera
3: babona yuko hari akantu kamaze kuhagaga abantu kwa
2: kuri bo cyangwa ugasanga hari icyo baba bariko bararondera ubwo kumbwira yuko no kugira umukinyi angure kugira umumenyereza gusa nje muri ekipe yiwe bisaba ko ngira akantu niyumva ko nabajya abakinyi batangura mu kibuga bari akantu
0: ariko n'ikindi gutora iyo komisiyo cyangwa gutora ayo mafaranga menshi muri rekritimu ntaba ariyo mafaranga baguhemba aho biramariki nk'uko Abdul yabivuze ntacyo bimaze ni ngombwa uronka amahera menshi muri rekritimu no kuguhemba baguhembe neza kuko urayatora uno munsi ejo ugashomera aho ugasanga bakuguze nk'imiliyoni 30 ugasanga baguhemba 10,000 nta kintu uba wungutse rero muri icyo gihe ni ngombwa n'abakinnyi nabo baca ubwenge babone amasezerano basinye ko ayo masezerano ashobora kuba na sekirite yo guhembwa neza no gufatwa neza mu mugwi rero n'icyo kintu barakwiye kuba bakihagarara ko bakagira bakabona ko hagati y'umugwi ndetse n'umukinnyi n'umumenyereza bakaraba gikuru ninde mukuru muri kuko mukuru ni mwene ekipe ni uburongozi bw'umugwi simumenyereza sinumukinyi kuko mu burongozi bw'umugwi ni kubafatira ingingo abo bose rero gushika muri kano kanya nimbuta iyo kijya n'uburongozi aho byari kumvikana
2: ariko
0: ahandi uhagarariwe n'umumenyereza
1: ni kibazo
0: kabisa ni kibazo gikomeye
1: nuko rero bimeze byumvikana yuko umumenyereza RV Kwizera yari amaze kuba yirukanwa muri ino ekipe rero ya Muzinga ekipe y'igisirikare cy'u Burundi reka tuve ngaho tugende turaba urundi rukino ruzoba muri weekendi rero ku munsi wa gatanu nababwiye yuko ekipe igicisa indwi ekipe ya Muzinga izoba iko yakira ekipe ya Never Give Up igicisa 9:45 k'ubururunani Rukinzo yakira ekipe ya Panthère Noire bizere ko ari amanota agera kuri 3 kuri ekipe ya Rukinzo
2: nibaza ko ari akazi gakomeye cyane na cyane cyane ko ari urukino rugiye guhuza abamenyereza babiri bakomeye mu gihugu cy'u Burundi ndavuga uwitwa Mibura Boubacar ndetse n'umumenyereza Josele Bifubusa n'abamenyereza babiri ubona ko bamaze kuba batwara ibikombe bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi nivyo uravye witwa Josele Bipfubusa ari muri ekipe nuvuga y'abana ino Panthère Noire nuvuga nabo ntabakinyi ubona ko bafise ako kanyarigabo ntabakinyi ubona ko bafise iyo experience y'imyaka ibiri cyangwa itatu mihiganwa ari kuri rya Primus League uza gusanga nta numwe ari mwiyo nuvuga ari afise iyo experience n'imiburiburi y'imyaka ibiri ari muri sezo imwe mu cyicaro cya mbere bitandukanye na Rukinzo yoyo urabona ko ifise abo bakinyi bamaze kuba babica bigacika bamwe bamaze no gusohokera nuvuga n'igihugu bakinira n'umuguserukira gihugu namba mu rugamba rero nibaza ko kuri ekipe ya Panthère Noire ndetse n'uno mugwi wa Rukinzo nibaza ko amahigwe menshi ari ekipe ya Rukinzo ariko ni Rukinzo kumbore nabo bashobora kuza kwitangana cyane cyane nyuma yuko bavuye muri gukina igikombe cya Super Coupe bikanka imbere y'umugwi wa Aigle Noire ibi birasaba cyane kwitanga nimba baza kuza gukoresha ingufu nk'izo nabonye bakina muri Super Coupe nta kibuzi no ekipe ya Rukinzo idashobora kuronka amanota 3 ariko birashoboka byose mu mpira w'amaguru. Nino ekipe ya Panthere Noire nayo kenye nitwa yihamba kuko ni ekipe

0: ikiganiro n'indundi hicu igitangura kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu isaha umunani kugeza isaha cumi turi kumwe namwe amakuru yose nahanyene n'ahandi ushobora kuyumva taraha mu minota gusa mike cyacu twinjira mu gice cyacu cya kabiri duheze tubabwira amakuru y'abaririmbyi ibyo barimo n'ibitaramo bafise noneho asiga ameza ngayo kugira ngo duheze turangize umwaka ni keza
1: dubona neza yuko iminsi tuba turi ko tugenda tuyijyana kuko kubona tugeze ku igenekerezo rya cumi na kabiri ukwezi k'umunani cyumvikana ko hasigaye iminsi mikeyi rero twizere yuko abari ko bagenda badukurikira kumbure bashobora kuba ibyo basengeye biri ko bigenda biba impamo bibukure gusa ndaza kubabwira aho bigeragereza amahirwe kugira ngo umwaka bagende bawusozera neza
0: uko n'ukuri nuko rero bimeze turumva ko ndababona n'ukuri ko imagenda babona n'ubusa aho muri alo
2: alo ni mungera hiborore
0: ego munge mumeze neza ga mungere
2: nisawa kweri urakomeye
0: ndemeze fresh

0: sana none indirimbo yashuye kugira umutsima wawe n'amatwi yawe n'indirimbo yandi
1: yo kwa Natasha ati mpinzira ubwo Natasha ugire nte
2: baguhinzira wigire hehe baguhinzira uje hehe
1: mu byumuntu ari karakora urabona arahusanga ari umuntu ari karakwita imbere mugabo atatumire mufashe yase atuma guhinzira ukirengane
2: ni wumva ko indirimbo wayitahuye neza
1: Karibura mu yadutemwe n'abagore baririmbye abarundi.
2: Wewe gumiza gashinge ngaho nyene.
1: Eh doko duchandi kwale noji.
2: Yes, sawa sawa.
0: Yesa uyo ni mungere akubwira ati aba bantu sanga bitse imbere. Ariko kandi urashaka kwabwira ati Rasta, dega

0: umvise kakantu
1: yarakabwiye ye ajya umubare ko ari vest ni vest no yashyizemo
0: acha dusigura yuko tindo na tindo bisigura ngo kugira gute
1: ayo yajya tindo tindoti yavuze kuruka ruka ajya umenga atubare ko ari gipolitike yatubwe ko arurimira rukoreshwa ari muri Portugal no mu bihugu Portugal ya yagiye koloniza rero ni tindo tindoti nkuko
0: tindo tindo tindo

0: anga munzu cyangwa ikoka kigusanga munzu iyo ni ingingo ya mbere ingingo ya kabiri wari wanayivuze muri komura mu ntangamarara ni yerekeye isuku n'isukura tuvuze isuku n'isukura ni byinshi umuntu abaye ategezwa kuba kugwa ategezwa kuba yinjira akayaga ategezwa kuba afise akazu ka suku umwe kameze neza inyabarage imeze neza mu kuvuga naho inziri n'ibiyikikije hanyuma ingingo igira gatatu umuntu ntashobora kubaho neza adafunguye nyuma nivyerekeye gufungura neza gufungura neza tuvuze gufungura neza hari ha vyitiranya bakavuga ati be ni kwa kurya rudagara rumwe gacu ubega ubugari ngo bashunywa amazi ngo urahaze ni ya migwi itatu imigwi itatu benshi nibaza basanzwe bazi ndema mubiri insanganya ngaburo na ntanga nguvu hanyuma ubwa kane tunywe amazi mabi tukwara ingwara nyinshi reka ntanga akarorero ku byo tubona Imana ishimwe ko atani tavye duherutse kumva ku maradiyo naho kumbure byo babihari nta rugero ruri ko nini akarorero ni iniyo kolera tutibagiye za nzoka zo mu nda za sakarisi n'izindi ntarinze kuvuga n'izindi ngwara zerekana ibimenyetso byo gucibwamo ubwira gatanu hariho ikamvuge ko sinuvuga ko ari kiza ariko mararira duhekura abantu benshi gusumba ndetse n'izindi ndwara kugwanya malaria na cyane cyane dukoresheje umusegetera nimwo wa muti w'ikimibu hanyuma ubwira gatandatu ego navuze ko ari kugira ubwira gatanu navuze ko ari umuti w'ikimibu hanyuma ubwira gatandatu n'ibyerekeye kugwanyikiriza ruhonyanganda sida n'izindi ndwara zifatira mu bihinde mba byirondoka ni ukuvuga iyo habaye guhuza ibitsina abantu batikingiye hanyuma ubwira indwi turazi ko ababyeyi bacu n'ibibondo babangamirwa gusumba abandi nibyerekeye amagara meza ku bana n'ababyeyi umubyeyi umwana ntashobora kumera neza umubyeyi ameze atafite amagara meza ntashobora kuronka icamwonsa cyo kimwe n'umwana ya amugaye yabayeho nabi akiri umwana bica bifata n'intango y'ubuzima bwiwe bubi gushika akure nico gituma habariho iyo ngingirindwi ibyerekeye amagara meza ku bana n'ababyeyi hanyuma ubugire munani ego abo bana twabibarutse barakuze barageze mu bigero ni byiza ko baja ku ishuri kugira bagire ubumenyi ubugira munani rero nuko byiza ko abana bafite imyaka urugero imyaka ikwiye kuja ku ishuri abo bana baja ku ishuri ibyo birafasha ku abana tubona bayerera mu ibarabara bashera ukora abakazoza kabuka kabura ndetse n'igihugu kitaravye neza ni ba bana basha batera ingorane igihugu bamwe bayitwa ta mu gifaransa les enfants en conflit avec la loi hanyuma ubugira icenda na cyane cyane kumbure turaza kuvuga idonido ishiga rya kijambere ingingo igenda riherekeza ubwira icyenda n'ibijyanye no gukinga ibidukikije gukinga ibidukikije ibidukikije bidakingiwe turabona ibiba umuntu mushinga ntaye mbore na niwe akunda kuvuga ati Tanganyika twarayisindiye none nayo iri kwira twivuna ku n'akarorero gatoya hanyuma ubwira cumi ntituyobewe ko mu Burundi aho iwacu hariho wa muco wo gufata ku nguvu canke abantu tukabatoteza kuko bitwa bifise imice myinshi hari gufatwa ku nguvu hari gutotezwa hari violence economique ni ukuvuga mu rugo ugasanga
1: isesa ry'amatungo
0: y'umuryango n'ibindi n'ibindi rero ubugira cumi n'ibyo birimo kugira dushobore guhimiriza abantu bamenye ibikizira n'ikitazira hanyuma ubugira cumi na rimwe urugo rutafise ubutunzi babana ntibashobora kwiga ni mu gihe umuntu agwaye ntashobora kuja kwivuza rero navuga ko biza nk'ubutunzi mu muryango byerekeye ubutunzi mu muryango za ngingo zose twavuga ta ubutunzi buhari biraguye ko tunazishikako yego mu majambo make na ni songingo chumi nimwe ego.

0: agukizwa ariko mbonye umudemu
1: ego
0: ubuzima buca butera wiga
1: no se wiwe byagenze gute
2: ubwo ubene nkuwo umubwiye ati nshingira intaya makuru ya papa wawe umuzi gute yakubwira ko nawe ni mucutse umumpe
0: urumva ko byose ni bibazo nuko inyuma yawe habari ikintu utazi haba akantu kabaye ariko ntavyuzi ibaze mu muryango mukamufise umuntu muzi neza yuko ari umurozi pasta ngaho ni ijya iterambere zishobora gushika mu buzima bwawe
2: byashoboka gute
0: ntibikunda
2: ntigikunda ikintu kitwa sumako murakizi sumako ntabwo ifata ikintu kitari icyuma kubera ko ubumara buri muri sumako bukwega icyuma ni ukuvuga ngo karande ni sumako iri mu muryango wawe iri mu maraso wavuye amaraso yawe wavutsemo akwega ibyari muri ayo maraso niba harimo ingeso yo gusambana nibyo akwega niba harimo ubukene nibyo akwega niba harimo ibintu byo konona amahera aribyo bakunda kwita ngo inyatsi munagasanga ngo n'umusengere ngo mfite inyatsi amahera wakoreye urayanywera uyajyana mu kaba iyo ni inyatsi cyangwa ni ubusamare bwawe
0: ni inyatsi pasta si ubusamare
2: no iyo nyatsi rero nta yindi nako kabari kahebe nizo nzoga zihebe ese uzahora ariko ni gute ufite ubwenge uri umuntu azi gutandukanya ikibi n'ikiza ugakorera amafaranga indwi yose ijoro rimwe ukayatsemba ukayamara ukongera ugasubira muri ako kabari ubundi ubukwije ubwenge wewe aha uravuze ati rero nonatate ngenda kwije vurema njya numva nanamaramaye aho rero niba umaramara hari isoko y'amaraso ariyo ya sumako igukwega ukabona umaze ukwezi neza inzoga wazihebye ariko sumako ikagukwega ati fata kamwe basi ntacyo uba ati nukamara utahe ugakubita kamwe bikarangira urayeyo hari sumako igukwega utegerezwa kumenya ukuri reka tuguhe umwanya uhamagare kuko iminota yacu iragiye ndashaka gusigarana iminota yo gusengera abantu
0: nuko nimero ni 68 60 77 86 tuba dufise byinshi cyane pasa ngatanguye nuko kubwira yuko dushobora kuraranga ariko kandi ndibaza ko wamaze kumenya byinshi cyane biciye muri karande ni kabi nuko karande nicyo kintu gishobora kuguhombesha wari umutunzi uwa mbere
3: alo
2: Ni sawa.
0: Okay, icukozo uratubifye ariko raba ingene urushura gukora neza kugira ngo uheze. Hello.
3: Okay.
2: Ni sawa.
3: Mahoro.
2: Na mahoro urameze neza bitwa nduherereye he?
3: Ndiye ni ngai mu tambu.
2: Ego.
3: Nani hafite kibazo?
2: Ah.
3: Nawe nga mukaje sindabibona abari kwa nakazi bose ku mabana atashe dukwa tudaswanye
2: aha
3: mbaye sasaka musengere ngorane
2: iyo karane nayo tugomba kuyisengera urabe imibanire yawe n'abanyu none umuryango wanyu ho babana gute papa we yabana gute nabande wowe uratunze umuryango wawe uratunze niba ubona hari ikibazo mu muryango wawe ngwino tugusengera imana kugira ngo ucike kuri umuvumo wa karande ubohoke
3: ntangorane
2: aho rero birasaba kugira ngo nibigukundira uzaze tugufashe tukugira inama tugusengere hama tukugire n'inama ego ndaza gutanga nimero yanjye duhejeje hama uzaze unyandikire tuvugane kuri telefone ndakugira inama uzaze no kuri eglise ngusengere nkubohore ubwo ni mpemu idashaka kuzotera imbere yesu aguheza gire cyane
0: nuko nawe mbe bimeze gute kuri wewe umeze neza uri umutunzi cyangwa wewe aho ugeze ni sawa ariko jejo nkunda kuvuga minsi yose nuko raba neza ukuba mu buzima bumeze gute hari ubuzima butari ubwawe mbega none wamaze gushimishwa n'ubwo buzima alo yes alo ninde tuvugana
4: ndi mama sami matana
0: mama sami
4: Matana.
0: Pastor akumva.
4: Nagomba musengere.
2: Yego mama Sami.
4: Ndafise ikibazo cy'umutwara aragwaye kandi nibaza ko ari dokaro ndate mu muryango.
2: Imana imukize mu izina rya Yesu. Ugume ku murongo.
4: Ibintu. Bimwubika.
2: Aha.
4: Nagomba musengere cyane no kuri ndarusha.
2: sawa mukanyuze kuguma ku murongo turaza kumusengera imana
0: mama same mbega mbega umufasha wawe umutware wawe ari ngaho hafi ya
4: oya ari kukazi nanje nari muhira nariko ndabumviriza ku iradi
0: ah rero pasta nyatangura gusenga ucufata umutima wawe
4: mugira umugisha
0: urakoze cyane
2: asante sana
0: Yes nuko rero pastor umwanya n'uyu kugira ngo heze usengire abantu bose bakakumviriza ko turabona ko amasana aguma yitari ari agomba yiruka cyane reka tugeze nga karibu cyane
2: reka tugeze nga hakubwo umwanya ndagira ngo ngusabe aho uherereye hose umaze kumviriza iri jambo urafise ikibazo kimwe mu zakarande uvukamwo ese ni inzoga ese ni ubusambanyi ese nubwo n'ukumumworo ese ni gukora byanka ese ni kudukora bikaguhombera mu minwe no kugerageza amahirwe bikanka ugasanga wisanga mu buzima butari gwawe ukagerageza byose bikanka ndagira ngo umfashe utega amatwi uva amajambo ngiye kuvuga uyasubiremo icambere uvuge ngo mwami Yesu kwanza niba utarakira Yesu ntago bishoboka utakiriye Yesu umuntu akeneye ko ahinduka twamaze kumenya ko abantu bubaha imana bagakurikiza ibyagezwe byuhoraho irage ryabo ni imbabazi z'Imana none umuhezagiro w'Imana ukabakurikirana urungano rwabo kugeza ku gihumbi rero kugira ngo umugisha ukuze utandukane niyo nibyo by'abantu banka Imana n'ukuhinduka ukunda Imana ukeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza duzi ikiganza uvuge ngo mwami Yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye futa izina ryanjye mu gitabo cy'urupfu unyandike mu gitabo cy'ubugingo uhereye uyu munsi ncitse umwana wawe nemeye kugendera mu ijambo ryawe nkarongorwa n'ubugombe bwawe gushika ku iherezo ryanjye ukuboko kwawe kuzabane nanjye uzandinde gucogora uzandinde gusubira inyuma mwemu yera mbere umuyobozi amaraso yawe Kristo angote imbere inyuma iburyo ibubamfu ngendere muri protection yawe urakoze Yesu nakiriye ubuzima nakiriye agakiza mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu amen ukimara kwakira agakiza ndetse namwe mwakirijwe ariko mukaba mugihura n'ibibazo biva kuri karande nagusabye gutera intambwe kuwa gatandatu isaha zitatu ukaza kuri Eglise Rehoboth Holy Church aha mu ngagara quartier sisi haruguru ya pafe ishengero y'ibiyo ifise misalabi tukura itatu hari ukuboko kwibubamfu ukiva kuri pafu duga werekeza garde nord munsi ya berbe cyangwa se ya oboha sorry munsi ya oboha hariya mu ngagara muri karitsiye sisi karibu tugusengera imana hama abari kure namwe muri mu ntara muri ruguru ndagira ngo umufatakanye tugiye gusenga imana vuga cyane ngo mwami Yesu Kristo uhere yakakanya ndatandukana n'amasezerano ya karande z'ababyeyi banjye amasezerano yose ababyeyi banjye bakoze ntazi ntandukanye nayo nikuyeho umuvumo wo muri karande z'umuryango wanjye nsenye ibicaniro byose badata bubatse nsambuye ibicaniro byose bitavuze imana mu buzima bw'umuryango wanjye nsambuye ibikorwa byose bitavuze imana mu muryango mvukamo amaraso yawe Kristo ampindure mushya uhereye akakanya niyatuye kwa amaraso ya Yesu natuye ubuzima bushya ndi umunyamugisha ndi umuhirwe ndi umutunzi haleluya ndi umwana w'Imana ntabwo ndi umwana w'ikibi ndi umunyamugisha uhereye none mpamagaye umugisha kuba ku buzima bwanjye mpamagaye amahoro kuba mu buzima bwanjye mpamagaye kugubwa neza bibe mu buzima bwanjye mpamagaye itunga ribe mu buzima bwanjye mpamagaye iterambere ribe mu buzima bwanjye mwami Yesu Kristo reka ubushobozi bwawe bube kuri jewe mu izina rya Kristo Yesu ndatura amaraso ya Kristo ku buzima bw'abantu umwami

ako chari gifiso gambere kuko nyagiti chiwe yara kirarira kuko yamenye neza ko hari hawasi ico gitini.

Baramuzi ku izina rya Barangenza Ferdinand aho onyi mutambu ndabona ko ari karadukurikira. Tugenda tukwipfuriza kugira ijoro ryiza n'umuryango wawe wose uvukagira n'abagenzi bawe. Bantu mwese muri kumara twumviriza mwicecekeye mbayuraho. Mubandanye mwiryohererega.

0: Allô, allô. Allô.
1: Oh, maro mutamo.
0: Ndagwa imirwe neza tuyaganande.
1: Uyaganane ari kumutumba bisa.
0: Mhm, namakuru yawe ime.
1: Acha namaro kwe mizuko ko.
0: Urakoze cyane gose nawe wiriwe impunda marembe.
1: Acha namaro kwe ubundi ngamara.
0: Aho ni byiza cyane. Ijo rigiza kuri nde none.
1: Uwe no mujyango.
0: Mhm.
1: Samona mariki murunga.
0: Mhm.
1: Samona riseni mugisago na chiza na kete na karete ngao mugisago.
0: Mhm.
1: Samona chepte zoni mugongo, samona natieri muyanga yanga, samona natoto. Samona nababe ibanjevo.
0: Eko.
1: Akarimbo.
0: Oui.

0: Yuni ishimwe Freddy mukarembo kiwe ti hazoza kimwe kimwe hanyuma bisegenyuke kadushikange cisaha 4 ni minota 26. Allo.
1: Wiero metre crude.
0: Ndagwa imiriwe neza.
1: Mwiriwe mutama wanje.
0: Umeze neza.
1: Wenda shimuhora nyene cyo bari imana yacu n'igabikagana.
0: Naho ni byiza cyane gose. Tuyaga nande.
1: Ndi kumwe na Diyase muri komine Matana mu ntanziza ya Burunga ku mutuma wiza amahanga.
0: Sawa sawa. Ijoro giza kuri nde Elias.
1: Ijoro giza kuri wenye n'umuntu wawe wose kandi ndakwifurije na misoko.
0: Urakoze cyane.
1: Ijoro giza kandi kuri wa mutama wacu umuntu wa Yanwari na Yeri na wiwe.
0: Nizere ko twumva hagiye magamba.
1: Neza cyane akaradiyo nakura ku gutwi. Ijoro giza kandi kuri Nivubo. Yagiza kandi kuri Muhoza mwiguriro na Misigaro mu rubuga. Yagiza kandi kumufasha wanjye turi kumwe n'abana banje bose.
0: Yego.
1: Yagiza kandi kumubyeyi w'umama nkunda nanjye nkamukunda. Yagiza kungenda nyizose zo kunduni kiriti kanumwe nkuyemwo.
0: Yego.
1: Yagiza kandi kubagenzanye bafu isantire kwe niyo mwarabu Manueli Jando Olivier na Kiza na Gwandika na Muhogo na Claude. Yagiza kandi kumusayeri bita Poro ari ngaha kuri santire gutwe nyene. Yagiza kandi ku ndongozi z'Uburundi zose ziri ku murongo mwiza n'ingabo z'Uburundi zirani n'amahoro n'umutekano mu gihugu cy'Uburundi no mu bihugu duhana imbibe. Yagiza kandi kubafungiye mu buryo butandukanye n'abagwariye mu bitaro bitandukanye bose ntibagiye kwivuga. Yagiza aho twahorana mu ibohero bose. Yagiza kandi kuri ba abo tuvukana bose Kaneza Esperance Chantal na Girukwani na Serafina. Yagiza kuri baramwanje bakamfitiye ari ngaha iwacu mu Dende niyo ngabo na Emile bari hakurya y'iwacu muri Cyanzuro ya kera. Yagiza kandi ku bakunzi n'abanzi banje bose ntibagiye kwifuza. Yagiza abarundi bose batuye mu gihugu cy'Uburundi n'abanyamahanga bose nimuramuke mu rugo imana akaririmbo nikaboneka nikanga ko kwa Fernando Kazimana inkunda kataboneka aho urwa

0: na kirundi munywanyi ku murongo wa telefone. Allo. Ni mpole tuyaga nande?
1: Alisine
0: mu busoro meze neza.
1: Yego mise huko he.
0: Urakoze cyane.
1: Barakize neza.
0: Sa?
1: Barakize.
0: Ariko uko biri kose tubishimira umuremyi.
1: Ashishima kweli kushitisa ukiri umuzima.
0: Yego.
1: Karere mbonye ukiri kintu cyiza n'umuryango wawe.
0: Urakoze nawe.
1: Muri kumwe ku nende kiritiri kanda nyawe kiritiri cyiza.
0: Ni Matiya abona Yezu.
1: Kibanda nyawe itagatira n'umuryango wiwe.
0: Mhm.
1: Kamboneka nabyeri ngawe mu kinende kibanda nyawe kiritiri cyiza.
0: Mhm.
1: Mbone makato ngawe mpinga kayobu kibanda nyawe kiritiri cyiza n'umuryango wawe.
0: Mhm.
1: Mbona nyene leno pangawa nyene mpinga kayobu kibanda nyawe kiritiri cyiza.
0: Mhm.
1: Mbona ukara wakabaisa hake mwene temini kwa ikiritu.
0: Mhm.
1: Bane rike ngawe mu kinende kibanda nyawe kiritiri cyiza n'abuhanza ngawe mu kinende. Kamwene sakile damuru nga hama usura kwa kani wagi umulashita watu nga hama usura chege na paskazi ya wiu. Zemina uramatari na kirenge kawiso timuanda ya mita gati. Kawiso shenza hama usura mbune wabita ejide ahite ya njagili chile kiri. Kewena na aniseti nina ya wanda ya mita gati. Mbuna awatili kumenga hama usura ya nina mama hiri ya hiri ya na hiri ya na na esela na dori na kilicho la jita. Kawisa chumbo na vina ngahi mga kawisa na wovisa wa hamadu ngahi ngurundu tukumada ya mita kati. Ni wagi ya musasa njari ngaha mwurezi wa ni wa mkuru wa njisa kukisira ngaha mwunia kawiko wanda ya kilicho la jita. Kawisa chumbo na awanu wa nyindu ni kilitira wose tunabi wagi ya kawisa wanda ya mita kati. Ni wagi ya yo ene age sakira damuru ngaha ku musupe na rewe se ngaha mu buzima bikiri cyo cyo. Kaili mbo.
0: Wi.
1: Kadi wani inshuti.
0: Inshuti.
1: Kabone se cyuka makabisa.
0: Sawa sawa ugire ijoro gize.
1: Ko namwe murare neza.
0: Sawa sawa reka tugushimire. Rero yari Arsine mu busoro nawe tugushimire akaririmba inshuti. Ngirango wamaze kuba ukumva.

0: maso
1: lekana kirundi munywanye ku murongo allo allo
2: ah ndemere nyina karose ngo kumutumba gisaka na bangana pene taraguta hi chambona na mama arsen niba ke data wa cho Fabrice na Jessica bakya tarimana kumabari na Ibrahim chabo kimugongo mone umo bitazira masukuru no bitariyo ne Kama mwa se twari nyagitwe nzina abana yose.
1: Yego.
2: Kama na nyabwenge ko fewi. Kama na mutaro mwigenda bose ti kemera batahi.
1: Reka na gushimire cyane
2: aho bije. Ibage cyane hari wa mbere no wa kabiri mwije. Ibage mucho na pera. Pera kemera batahi.
1: Sawa sawa.
2: Akaririmbo.
1: Wi.
2: Yandika mu kitabo cy'abakunzi bawe kandi ushuka amapere muzobukoze.
1: Ijoro ryiza. Witwa Yves wa muziki izina rya Marato igitega mu Jansoro kumuramatasha ababyeyi biwe n'abana bavukana Fibo na Senge na Lewis Jonathan Gatsinga bari ngaho kumuramabera na Jean na Regis bari ngaho kumusagana Norbe na Shege bari ngaho mu Kanyosha Dombe Sinasioni bari ngaho onyikarira mabene wanyu bari mu Kamesa ona je nyine Claude ngo nabakunda e radio indunikite n'abanywanyi bose ngo bagire ijoro ryiza
3: salama
1: Sikali nziga masabo birumvikana ko ari haginya biyogi mu ntara ya Butanyerera ngo ijo ryiza kuri mama Bernard biranga biri imana Floris Gloria Sage unyanwa nare na wiwe siriro muri America kansura ibi Kenya Nairobi Norbert mu Kanyosha Gerard ari nyamonde na Claver mu Kinindo kana kirundi munywayi ku murongo allo ndagwaye mwiriwe neza cyane gose
4: Iriwe meza Claude mitende misuhuko Claude.
1: Eh gurakoze cyane urakoze cyane January nawe amakuru y'imisi.
4: Amakuru ni so atashima kwezi mutama nyene ni mutama kazaho twibereye ha imagambi nyabihanga abakira abanyumve ubari wa no sumurongo ni wa mutama bumwanwa libe ya imagambi nyabihanga ubundi muri gitega.
1: Yego.
4: Nagira ngo baze Claude kiwanza gimunda uranyumva
1: neza. Neza cyane gose jana kwijana.
4: Nawe ngo ambandanye rero ntashe kwibina ndagukumbuye ndashimira Imana kugira ngo tuzuye kumva radio iri kuvugira ku murongo mushasha nawe tukasiba kumvikana izikwi kweri mu ndashimira Imana nishimwe ko dusuye kumvikana
1: urakoze cyane urakoze cyane mutama buno yanwari
4: nawe ndakwifurije mitende kandi umuryango wawe wose aho uri bose tuba wifurije ibyo byiza sawa rero ngashungunuke
1: twagi
4: Ego nangwe kwifuza ibyo byiza umusasani wanjye nanjye bakana hanyuma nkagenda yo mbifuza igitoro ibyo byiza umuhanda byangire ngaho mu Kinindo hanyuma nkatangira kugira ngo nshimire aba bantu abigiye kovisi ngaho mu Gatumba n'uwa ufuse ipfumwe na bigona abagabo isahake abo bose nabumvise uko ninda bashaka kuri jyewe ntibagire ngo nabibasi nabumvise sinakoze Ndagetele kwa misika ngaho mu rubuga nado ngaho mu butere na Livingston muri Eden na yo tinari ngaho muri Igirisinde na Desire mu fundi di mahali bukira saa sinari mingaho ibubanza na ngire wanje wiki ngaho ku ubobe nuwe cha kidino tindato za mfiki Ndagetele kwa ndo na zini mwado na chomo ziwe ngaho gaseru na Freeberry ngaho mu rubuga aliko Freeberry wali kigoma haya muri Tanzania na Pafiro ngaho mu Gakara na Medias ngaho kumuhuza Didier Okamu Jumagise makadiri ngaho kumbinga ndikumwe na yo Elias ngaho imatana siya kumvise ko Karaveri Karaveri ngaho mu Kinindo birungo birungo ngaho mu Kinindo nyene wasitaye zika masarunya biyobi Etienne Mukinongo Daniel Munyamuhanga

0: ngaho kutabu zovu ubunahonda kezi sparusengero mubanda kirende motari chugwe iswari pirukamba mungu ngaho mukajabra japa uzune gitabari ya mungutana na iveni leiveni mukinongo yeria kwa gata kutari ya mungutana jirari ngaho mukabondo kodine kodine kwishani wapi mukike muri kalengani mukike nyene matumbe bwari mukanyose bashenda seke muri sana bwe nambi mu mukisoko yaje de fayo bijaga bakimbi nya kede enike motari ngai ukira sa dogo dogo dimwaro ayo ko ndaje ke kumuryango wanje nabo lese ni nari ngaho mu ndaka bavere ngaho kinako nya bihanga nundi kuma kumana sa ndaye akabonde kigarama nyene yo kubere ne kabenga na ziari biraza ni muri gitega ha nyuma no bage ikina abo amwe muri bo ntose aba nari bo bitutuma jebo aho bari kindi muri cyo gihita mari kindi pambu muri bimani ho bakwanda kazi mu rugobe no kugayo sire sire uno nande kubayo sire sire n'umukuru mutu n'umukuru mutu bwo ngai wakimagamba n'ubu ndiro bwo abatazanye ndakabari ngai magamba bayakorana ku mutumba Malkioro, imwaro, nzaba n'Imana Nobeli, ahari hose, hanyuma bugiya, ahari hose, abo bose bandi ku izina rya Muhangari, atanu umusobanuzi ni mugira icyo kiza murakoze, harimo Claude. Naganda guhe nana wakuramutse.
1: Mume, nagoma ndakubaze ko yamaze gusinzira. Yambu neza here.
2: Yambu neza cyane mukende.
1: Urakoze cyane gusa makuru y'imisi.
2: Yese ni musi ko umwana yakoze isoko kuduhuza nawe twashaka kumwiki.
1: Murakoze cyane gose murakoze cyane.
2: Ego bagutasha.
1: Ego.
2: Mwutasha uwo turi kumwe ngaha.
1: Ego mutama buno yanwa.
2: Ego. Mhm. Mwutasha naba nabanje bose aho bagaho.
1: Ego.
2: Nabo tu sengera hapo.
1: Ego.
2: Mwutasha naba naba gende tugenda.
1: Mhm.
2: Ego.
1: Ego.
2: Naja gushima.
1: Urakoze cyane ndagushimiye cyane nawe n'umutama wa mwana imijyoherereko. Sawa sawa.
0: Harimo Claude.
1: Yego.
0: Ubirera bari muri Kenya hari na yobe abari zana yobe akona ko kumpera kumushishayo byo nari muri Kenya na yobe nabo biri kumwe kandi azimi benshi bari muri Kenya bahora batutasha hanyuma narize kumva kakavuga ngo twatanguye kubona inyishu kweri ko tusubiye kubona na misawa.
1: Giri joro jiza.

0: Aliko nibaza ko batayikundi Nairobi gusa no yizana ngaha canka mu gisagara ca Bujumbura naho nyene barayikunda twist. Hello.
1: Ni haro Claude.
0: Ndagwaye miriwe kandi.
1: Mahoro mahoro ni Elias ngarufi ai batano.
0: Na kumvise neza cyane.
1: Baje ndahinga mi asha. Nagiye piku yo gizamenye cyangwa ko ukuntu nikiri bose kuri Oi gero beri mari nda bujyo giga na matia bona Yesu na kongore na metri tanto ekana de ni kwa kubo to kono ndi kiti ata no mu mu ye moni mura mu ke mwe ze kali mu roki man
0: sawa sawa Lewis Buhoro muri gitegango ijoro giza kuri jo nyene Claude ati mani shimwe kuba dusubiye kunyumva Mujyango wangu n'abanyabuhuru nabo muri kumwe bose ngo bagire ijoro giza. Wanapenda twisi. Elias nizere kwa rusa kanya nawe ko gutasha reka dusimize kubandi batarasho hano kwakura ndabona Roma kadumudanda zo kugona mpinga kayove ngo kuri 99 n'ibyicena nakora ko ngamuzi bose ababwira ati birambire. Singyumva kumusaga mukike ngo misuko ndagushimiye ukipfuriza ijoro giza witwa mututsi kiraro naira na valante na shiri wawe anise na tarsise na nduwin nga kukam vusine nga mga kara abose nga wagiri ijoro giza.

0: Kona karirimba ubugingo Claudine nizere ko nawe amaze kubukumva. Kana kirundi munywanyi ku murongo alo. Alo. Ndagwaye mirwe neze.
1: Kamera ko biri umwana ntwari ndi na Richard ngai mwara.
0: Yego.
1: Umufasha ni wanje turi kumwe ngaha mu ndi wacu.
0: Yego.
1: Nabana anje ori sima bukunga mu rukumera po pengai bubanza ndayisenga. Yime.
0: Mhm.
1: Akarimba re.
0: Sa.
1: Uburando ngira amatuni.
0: Yego cyane.
1: Katega cyo hera mutiro ngaho onye isisi.
0: Mhm.
1: Ajyo hera atanga imana ngaho ibubanza nabo tuvuka nabo singa hamwe singa hayi kuruba.
0: Mhm.
1: Abaganda zabo se bonga kwikurwa kabanezere kabahimbare.
0: Yego.
1: Uwo mutanwanje winwe yanwari.
0: Eh.
1: Ni so kuri windi wuri.
0: Yego.
1: Ubu
0: ni niko byari bimetse.
1: Umwanya n'umwanya ndamushwara amwe hajya ku isumo rya magamba ni hafi iwawe.
0: Neza cyane gose.
1: Umumbwire ati tagatave ndamutamakazi wiwe.
0: Rege ibi uri kuravuga ariko arabyumva nta bindi norenza.
1: Rege ndabone ko bariko bagaragura irengarenga mu hajya mavuta nyene.
0: Eh.
1: Ndayambwiye ko azoshika nayo nukorana ngaho mu mpamvu y'umwari ngaho.
0: Sawa sawa. Yego.
1: Ari mamutama wanyu.
0: Yego.
1: Utumera akarimbo mukuru kuru.
0: Eh.
1: Na nuko ritama kwaje kwa ruse sangu tsinda rwana ngira kwa mazabu cha.
0: Eh.
1: Bari zaka tatu kwa hariya.
0: Nuko rero hewe.
1: Wime.
0: Buno yanwari muzohuraja ku isoko imagambo ramutera kamo ibisigaye muzobiyaga muvandimwe twakira abantu gira ijoro gize.
1: Nde ndakubwire rero yindi hurusha.
0: Yi.
1: Mukuru w'igihugu.
0: Eh.
1: Ndagira karirimbo ku muse kimana.
0: Yego.
1: Reka nimusubirize mwati hazoza kimwe kimwe.
0: Mhm.
1: Turi bijyari karasengera twese turi kumwe twese birashoboka.
0: Sawa.
1: Reka nakosa. Bacha gate bose. Ayo bako bakagira barundi bose.
0: Nuko.

0: Aha rero muriko muraraba mbere n'amasaha ageze n'ugushima nyene iby'umukama akora kuko ibyo atugirira ntangiro bifise reka ngere nakira abanywanyi banyuma muri kino kiganiro. Alo,
1: ego ego,
0: ndagwaye mwiriwe
1: namahoro namareka nicyayikanisuye kugaruka
0: wewe nde
1: je Hakizimana Ridaske beshi bazi ku izina rya Simeo.
0: Yego
1: ega none rega muga na kayirimbo wampaye nene uvuga ngo wampaye akaye grafere wanje
0: wewe wasabye aka
1: oya makabimbo ka kiriko brem
0: ka kiriko uzokumvirize ejo no kuri nanje sinabanda ndakubesha ngo nemere ubuki ntari umuvumbi kuko ndabona amasaha yatanguye kuturega hasigaye iminota ibiri gusa ngo dusozere ikiganiye.
1: Ego papa grafe
0: za
1: mpakumpaye bakwerekanetereza umuryango wanjye na eka nawe turi kumwereka
0: sawa